ati ade na nipa nko ade ewade firi na kuma munyina se mama ya ma nipo unipa na sanity samesa suni bisubanso

de kasa kire Israel fo no se se mi amaka boni aguma sumu no boni no ana baba musu o na di amaka na na meye otu wa kasa papa kire wade na nyema papa nyina ye wade dia na ni obeka kire wade no so eno ana obeya ifi se wade na botu fu o eno di ni si ya hinfu akunya so Onya mi na ba ma panyi fu eno di won sisi ama ma so enye ma papa nyina yeria asase ni na de dodo yeria de dia

0: him.
1: Me jidi sa 2019 ebe mi. Adamfobi ni temati. Nua bi di nua bi sei. Adwuma mu ye pom no 2018 ha mo anu tuwa jai. Obi kwa fa Adamfo 2019 within a short time. Na Adamfo ni ye na dia kakra bi abambu aba. Ozo ntim ni nanti bi. Dan so Yesu do we anu ye. Mini Yesu atsna. Mini na. Sa ya tunu mu anu atia sia. Ya tunu mu anu atia sia wuntim nto. I'm

sa wo shame na wo tie mi ya nya urade kesiye ya peta ni ti ah e ti na mania na wo mwa betiti

wosrewo se wadi awewa to so a ama pesene ama pesene ama pesene se wadi wa ha wa to so a bla wadi chie nyumi awewa frako awewa frako wa kae frako bagiri ya frako ya ria de ko hey.